0: Makinungo, hasil tahun tanggal badan on sisam nabadan. Tikit tanaw kay sa tumipun, jam katu tahun man minit na kasubang. Ay sa nasubay, ikasaliban bos kanasan Sabah VFM. May konfinasi, aswaw tumay mo.
1: Tempeng kong avi, no, bay no jam ko, no, jam ko ba ho, ano minute na dong sabab dahil pagunta ko. Dali, tempeng gusto ko, doy, dababasan, makinangot ako, do, hoso, no tip dito, si Sam nga padan. Adi, bay no, makinangot ako, hoso, mantadi, Petrus Ongo, miyaga sako to tomo, sutanon, do, hoso, di Elizabeth Aplonius, on siko, so, id, toning no, kariti, hoso, no tip dito, si Sam nga padan.

0: Ay, ikodon lagu.
1: Ha, paganuno, Hurix sirap ubat batuk gama dan madu plus.
0: Olwo tatahanan om aw awasi tepiumanan.
1: Kawasa nogi magano Hurix gama tubat inumon iti nodo mantad gamat om madu plus. Manakaday mangingan ikodon om olwo tantalogukan.
0: Wah, awasi tepiumanan. Kawasa no, satu rumah, satu botol Hurix gamat.
1: Paganuno, Hurix gamat it store ngabi, pamasi om kaday tubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Hurix.
2: Ya, tapi ni kong abik akal pot ako, makin ngao di ti hasaw nga vino tip iton o si sam nga padan. Ay kot jam ko, vaho toho nga pod minute ng sebab ko ngao ko abal to nibo ng sebab di ti. Tadi, kanong vagum mohi sa ginafom, kinong ato ko, duvo po vagu hasaw ino tip iton si sam nga padan. Kapag huwaman tadi, Cosmas Chin, yung itanong mangin toos, masutunan do hoso di Kle Petrus Edwin non wan ku izyaw inupus kasaimban bos kadesan naikat finasi oswaw tamay mo.

Yeah, tabi ko nga bing kano ko so, so duvo ko so, nisusot di, kapag humtari kosmas, chin mongin to, so, mo, so, so, di Kle Petrus Edwin, nuan ko isyaw inupus, minamupus, panagi, do, kangan, yesu, do, so, nga vi, inotip di, si sa, taon si sa mga padan, dali, katjam, kapag tohong padminit, dong sabab, kongo ko abal tanibo, dong sabab di ti.

Abal tadi bawa tadau maino. Tumi hombus kapulintan pagun do papapanto diti kapot kapanundan kavakasan do tuhun ngavi om balajalan diti kamuhakan masa do magika kavo o sakaday miyan paino gi diti ababasan montok mo kikinabos ngavi. Minabos si Fuson Montile Datu Sri Panglima Haji Haji Jinor iho na po nga mipahod do hizab diti Sabah Maju Jaya ipinapatanto diti tinimungan kamuhakan ngavi do patuduvan koiso koso doid kabuon diti pogun. Mantadi ho kapiadangan doid piyahatan katundan ekonomi miyampay kapanuidangan diti sukod kapavagu ngavi ikitoyhan koy ho do mamagompi do aning kakaton diyo ho miyampay do kivaw do katanangan om tinaboy do ginavo Don Juan Kozo da do kapanagufangan totopot. Minabaw si Datu Haji Haji GDT doid kinapagukaban daw do katitimungan mamaga ahal susumikul om alumni Mahepa kodufang pramtu inasu do University Malaysia Sabah id Kota Kinabalu. Pason di sinodi na po nga pinahambos di Montili Balajalan Science Technology om Innovasi Datu James Ratib. Minabos nagi Datu Haji Hajiji, mo'y da ISO da tanak mantad Sabah da odonan mantad ko kanu Balajalan di Tabasi diho. Papapanaw o kapalintan pogun na magikakavo o hang di pointanto. Vokon

0: Pag isa sampuvan, kabansaan Saba, tabletop, duwa titik iso, kapapantop ning kakaton Saba, dahil pumunan, tangaba, dahil kinesanon, iti. Tain sana nagunon, panakoimpon, di tangaba, dapo po yung tutundo, din poton iti, katumbasan, id Saba. Katumbuhusan, id Saba. Tangangasan do, ton iti, kapanimung, do duwangopod, maguguhod, mananodo, o mananapanay kinesanon, toy media, doid Malaysia, Singapura, o Brunei. Minabos si Montili Katambuhusan ko basanan ang kinaisanan po sahi Dato Jeffrey Arifin Pumunan kalolaysan to'y kapamuhisan Adadi do panoko pangunsob kapabago Do mamagasat kanangan Diti tutumambuhoy ngavi Minabos si Sidaliti dahil kinapagukaban Do katitimungan na kamoy Lloyd Gallery ko basanan Id Kota Kinabalu Kiguno iti tuhon nga vida kalati ito ikivaw da pumuanda man di paingukab da manghihokoso diti kasusufo politik doid pamagunan. Paingkwa po nga konkauhan na ahong do kasusufo mantad habus ikapangumbak do pihumagan do Malaysia. Minabol si Montili Katundan, kamuhakan kabuon spot ang mabahid economy, dato Nizam Abubakar titingan, apatut do koihokoso iti tuhon nga vi do mamalati do toy sa iso ahal tumanod doid kalalahano o kiguno koso mentok pogun.
1: Program ini akan memberi kesedaran kepada kita semua bahwa kita mempunyai acuan tersendiri. Walaupun ada perkara-perkara kejadian-kejadian atau peristiwa yang berlaku di peringkat global,
0: Minabos si Datu Nizam niti doi nababasan kopi basan na satan bogisan tawaw dufong ay budufong apadamanom nasu diti katinanan Islam patotangkop Sabah usya. Tawaw no o kinesanon kapaguhu no koso doid kinapangusufan da babasan diti paguhui pahabon kuma doid patotangkop kinesanon doid pagun diti.

Ja, kapi vos yan insan po tap na kong aviom kiva duwong kung kapi duwong pod minute patako dahil kasi yung banda tako dito opusan do jam ko si Zam dong suvab. Dari pagoy na po niya sa dahil sa anang anso do popo hombus dito ko suvantavan montok tadaw baino. Iti na po nga mantad dito ya hivang web do Met Malaysia tadi ko Kupisan Meteorology Malaysia dari montok tadaw bay no tapi ko nga vi mantad dong suvab gisam na dong sedop umasam id pipya kinesa non dahil pagunta ko dito ka dari gontob hinasu takavas na po kaso do tadaw bay no nga tohong nga po na mapat darja Celsius. Tasibo na po kasi nga duwang pa ng tahu darja Celsius. Narihan na, kasi vantavan, montok na daw ba, no? O gumu, o kinesa nun, dahil pagunta ko rito yung masam. Mega na gini na kabos, na boss, do, tabi na yung avi, makikinangaw, dahil patatang pagunta ko rito kya. Dari, mihan na, tabi na ikaw, pisaso o kumahigan, kabi na ko sa kumatabi na yung avi i paingison idisan do bavang teko idisan do nuhu patay kya it kinesan na niya sabi do hisudan pintong intong vaig kada andad do gisom suon do mundahew mundahew haid paghuy do su ko na mundahew wo bito na ngavi suat di kogompit apasi do po tonda on o suat ngavi di kogompit may gana ko sa do galan tana patoy itya suat ngavi do sikul teka suat ngavi kapayhan sandi suat kinasusuvon ngavi o insan na dito ponsol mo pasuangon do iso polositik kamay di o managamay i polositik di may da aw o suang do vaig dari po pion dari iso tempat ino may do uhan na di do magano sangyan do agab-agab teka apo-apo do humabus mantadamin bam kanong mahi sa ginafo miyampay di ti hozo mantadi Stella Ansibin Hozuk.

0: Eh, tamnya kong avi isa pa di hasil ko ni ko montak pumahis pa naging montak da dong sebab di tiki ato timpo da kasimban da ko di tinga mapi avi na di tadi montak pumupusan pa naging da kasimban da ko dong sebab di ti makin nga ta ko da hasil manta di Stephen Masil am di Betsy Michael kay ha kay nang ko amantad pa naging da hasil di ti da iti pa di timpo da kangan di hasil da kasimban da ko makada hivay do makinang wag do kasembang do ko dito do jam ko apat hong pod minute do min sa subab subab tumiyang bus do it kasembang do ko dito miyam pay tambahot kalaja do it kasembang bosina e DJ Connie san pa ko dan makinang wag dai nako pangawi do namot bye bye
1: Odoy, ikodon lagu.
2: Ha, paganuno, Hurix sirap ubat batuk gamat dan madu plus.
1: Oluo tatahanan om au awasi tepiumanan.
2: Kawasa nogi magano Hurix gamat tubat inumon iti nodo mantad gamat om madu plus. Manakaday mangingan ikodon om oluo tantalogukan.
1: Wah, awasi tepiumanan. Kawasa do satu rumah satu botol Hurix gamat.
2: Paganuno, Hurix gamat it store ngabi pharmacy om kadai tubat. Iklan ini diluluskan oleh lembaga iklan ubat. Hurix.

0: Piala Dunia FIFA 2026 Turki
1: nanturong rin to katalo pahilian Piala Dunia nanduli ahilira Piala Dunia ligos dungo pram apat nga tao so ito rin no Norway am Austria pono ang kuliman dungo pram balo nga tao ahili anduli ra Piala Dunia Haiti ondo kainsa no ahili sa tahun 1974 ng Bayara Republic Democratic Congo ang kuliman limong opram duong atahon ang duli ahili ra Piala Dunia. Irak pamahunan ondo sino pantatanguhan sino raraino tu ang duli ahili ra Piala Dunia libos apat ngupor nga tahun.
0: Piala Dunia FIFA 2026 Satu Jiwa Sejuta Sorakan.

Pansiluluman pun papasilaan rapa mahunan nonsoy. Ahalulum rapa sindangan ang pahimar intoranan salinut bangsa. Ahuhuyo ang balra activity ondo amirot rapan siluluman ang pahinsupan. Ahiliw intrapawal ang lalat rapan siluluman. Ingay ang huangon pokot mukalawan no pamahunan suku ng ibitra kemerdekaan. Rayus mayarap perlembagaan ang rukun negara ahimpi na kaya rarahu-rahu ikaw topot ondo ang lalat rapan siluluman rapan.

Gula akasip kapio na intaran anak rapun koto nukain kulian am aloy munang rainan taka. Ararayan pangalapan ra gula, ang ibitra aruwal kencing manis, pansor nulumbak asawat, lomok nu inan ra ararayan, am kerusakan nuripon. Hitu tulu uvaval atatalay apakuling rasuang pangalapan ra gula. Kasa, kasuangon ang inum rasungoy ansap, karuo sa sandok teh, gula, kuliamos amis kono susu pekat manis, susu sejat kapo am krima amis ratukir nu sanggalas inumon. Katalu, kakulingon ang akan ra akanon amis kapo am akanon sinangan ra gula. Kapat, ahimpin ang akan ra akanon amis rapat mar ang akan am ambolong. Kalimo, balirin akanon amis ra kikinawa. Kaonom, ahimpin intra angali ra akanon am inumon sinangan ra gula. Katulo, pilio akanon am inumon akuling ra gula kapo am ika sinangan ra gula. Apakuling pangalapan ra inumon am akanon aswang ra gula, ang iwetra inan apihah.

0: 많은 시민 더워서는
1: Ito pa rin kami na jam kasi yaman talunan pa na misa minit da tatuang kakal kami ang paedaga DJ Hope hid kasalimbahan diti kasalimbahan baras dusun talo jam miti lambus mantara jam kasi yaman tatuang kisa majam kapadam dua pitang atuang mila kau makinangaw maya diti live Facebook at teka di mila makinangaw maya da radio hid RTM click diti Facebook diti live apan si kau kumadi Nancy Lian Kapibasyan, Mr. Sadap, DJ OP ka daw. Pansikaw to nakapapong da testika-stika da hitid liwang panguminan da Facebook ya. Megal di Paul Eric. Ano ka di Paul di lakap sinangan tatuang kumadika DJ OP ka daw. Lansan ni kalidasan teririma kya am tabi pipabasan nagi di kumatambalot to pinengawi. At makikinangaw kasalimbahan baras duso na Sabah VFM. At sanang kapiya ka daw. Ako nag-aligan dat mangusikaw kumadi Elizabeth Lastika daw am nagid kumadi Maria Juhan kapisanangan Victoria Ang kapisanangan tatuang nagid kumadi Florita Lasobom Lauricius am nagid kumadi Lohin Chiong kapisanangan kumadi kayong amitin sanay kapisanangan makinangaw kasalimbahan Boros de Sonita sanang kapya sinding-sinding tangaramay paminlihis dat ginawa. At amin ikaw, sinding na katilambus perangahan ko di kayo, sinding man tadi dudung, ipatan ko inawa mo, sinding dat sungai kinangat akaw.

0: Posso sui casaranno.
1: Ya tapi kami na jam ke 2 minit dah tertuang. Jam kedua di telu jam di lambus keselimbahan beres dusun am kakal kaum yang pai dega di JOP. Ya tapi kami di jam dat kedua di megal dit ke basanan tako kasari meniki de tadau dat ke isa. Apa bayan da mamaramit pemelahawan papi langilang dat kasarahan. Sekira dah kasarahan dah kayo. Bila kamu nelfon di konti ada kasarahan di tengah ni bak ya karait da nuna pa it kasarahan di tengah mis take up pa it nanti ke kasarahan di onsum take ada kasarahan di kendarasi daun nakabiyan mila dalingan seginaro take salin naid da pimpasi may di pailang ilang okay dahiti it keselimbahan diti sesuai ke mila pailangan di kayu kasarahan mayat di pemelahawan mila nagi doyod pasuatan dari ke pasuratan dah hilain pengaminan dat WhatsApp pembabalan ku dat membasa sekira dat hara bagia ada yang misayat kepegulud memalahau dari tidak konti bainat ni naro tumur haha pisalat kau kati apa yang kura pangai hingga akar teman dah kayun dah hingga kami yang dat keikuman yati yati ngawiti haro nat nakapamalahaw, nakapagulod mamalahaw tatuang na bayan kaya isa iti tanarod tumor diti may kuramita pamalahawan kaya. Hello, kapis na nga tatuang. Naramit ko na kapiya may sa disiminimbar aw kanta anarod tumor diti to aw nakaramuta pamalahawan kaya ba misay pa tanarod tumor diti panalipawon ka o. Aran nat mo malahong. Hello, kapsinangan tatuwa ang isa iti.
2: Hello, DJ. Badu-badu ti.
1: Ato ko, manaro ka pia tumor no badu-badu.
2: To, kay ka. Nakukura ka di atun da. Kamimang panaruan, andadan na pa ajal.
1: Andadan na ba kya? Haram nag-ihom di ka di tanaw nakatali, binanggag ya kampung di badu-badu di ka ma?
2: Hindi, kapusog kampung.
1: Ang kalukalong magiging ang patad datang ako, oh, bintanok-bintanok. Nagagay kampong na di badu-badu?
2: Iti, nabag karanahan diti.
1: Karanahan?
2: Karanig. Iti Ranaw.
1: Ranaw nga kampong hinangga.
2: Isay jami nagihom.
1: Okay, sa nga aran, nalingan ko na nga aran di. Arereta na nga aran at sarukan ka man ako nga aran daw di ka isay pa rin.
2: Isay ka, igarukan?
1: Sarukan.
2: Oh, iri-i. Imong buhom ba na?
1: Duhay lang ni Salman kan, minagihom. Ara kasarahan no, badu-badu?
2: Ay, at yung kasarahan ko nga, kinaleda, natandaan ko pag kinaleda.
1: Ato ko masaraw no, bagya?
2: Masaraw.
1: May kapiyo?
2: Git. 60 DJ so na 60 nang ikay pangaji dot eh kinasado na pa nga sambato kadi gulo po na paguli pagyamin daho kung apasom mamanaw na gina susadapan nagyam susadapan na nga siminakaya hay karabaw
1: karabaw po na sasakayan ng tagdik ya.
2: Para mo pandiri kaya na kahilan na nga ito talon-alon at jipon nga ito kaya nagkuda magya
1: oba dang jipon-jipon ka pia minaman sa diralan
2: ang jipon matuto ili na mamabag ka ka jipon datano
1: atok
2: manangkul ka pa na dit cerita di takiga na oo ita pa nga na cerita eh
1: oh panakakarita ba na kya
2: ili na panakakarita diyan na ikuda. Hindi ditambo na nang isang minid ranaw o kam nung wara pa kinalambusan.
1: Haro baka kadi di gulo po.
2: Iri na matu. Jadi, karikat kayo na di sira di muli kayo na paninga. Rang bukul sablas, nagyan na tatuwang bumuli na. Naka, iri naging nakawaya ko ita, minayad asarun na mayahiri ralan nga. Kaniko, yan sa kay Karabo yung mamanaw sa mali tukpay uli kay na di matididji di tukul sablas tatuwang nga karikat dahil sakit di kawalayan mbal minanang ko si tigulo dat warat natu ata kita di karabodit sundo ika mbal padimini tatampinga warat isa kayo itanaro itanganaro rugidih tarukakang kawakan nga utang kan dahay ko tamping-tamping na pagya ikarabo ko takada-kada harun-garun nga unukot na pahiriguas dito kung kayo primanan ko na daam nangalambang ako dito rugiam tinamad-tamad di matugya din minangay panirong to nasip po kapiyan ina ingga di ba na to ingga di ba na tagudagan na ko di rugi
1: sinalamat ka dito karabaw kiyo
2: ha?
1: Minan ko salamat di karabaw.
2: Kung sinalamat ko di karabaw, karabaw nga nakadbir niya. Minan na sabindi nga gaya. Ako daw, kadagay na karabaw. Sinayan siya. Ako yung tukoy panangkos na ditigulo nga. Managitang ko. Hindi ba niya? Warapot isa. Pantahuri ko. Itaka ko. Tidahuri nga. Kung sangsara ko yung naminadas ni. Naluwid na panadai karabaw. Di nga. Mi merato na pahirid bawang nat ibawang nanat isiribam kada iba da ibawang apa adsong minadas minadas itamad asadu nagina it karabo asadu nagina pinanang ko sandi karabo dat ika kita matu jadi suang talo nirib ka ready it karikat adhere wala yang panasoy nasoy kain dinga ready tanak dat katak kampung kung saya ay matuto kami din yung pinigitan daw di tanak daw dito. Ang ay kaya pwede ka wago namhiri na babayaan niya din may pangadi dito kung matulun ba. Di, wara na gaman ang purulas nga ay ayon na ayon na damad na sintokon ka yung pentong ngayon di karabaw sumanangkos. Ayon na diga. Iri diga ito na di kata kampung man di papagulo ng mamanaw. Ayon na di ba ganyan ng balan kaya pwede na kumbal kay padidit madasid na nagaldipin sa kay garabo ay no daddy
1: adiyo
2: o sa pensa kay
1: naduat no di garabo nuno na kita daw
2: unka santang ustang ustang manangkos
1: o kota day garabo di nuno na kita no di abaw kan to daddy
2: nakapunguhat kag garabo didi
1: kalokalom kapiarati kag garabo asundo
2: Mga nung asundo ka piya nga, iri na ma, to, na manangusam, tan-tangkos-tangkos, akan mo di ka pa nanangkos pa, asa nang sanang, iri, minsinggaw tong tamad na mga na, uy, ang sara, natutuwang, naging dagya.
1: Ko, kung wala nga yung tayong karabo, kaya?
2: Ayun, matihara tayong karabo, tola kan?
1: Agudi mahila dagay di gulo po karabo kung ano pa karabo nga sapi na hiring namin natad adi mo tuwang na pundam iba itnuride idamburan na po panaka panaka titiw mauna patangan na tangatayin da o ngulakan na pangatay
2: asukuro nagyak ya di kakikiwas kikiwas na titiw
1: napasi kasari
2: napasi kasari ngayon na ang kolok na baka kaya kapit inatad iyan badi sapi naging awi ang parabaw nga yun na chirin na ika na inatad dawalay pag-ialatan
1: nagima o na diba ilan nga rin nung awin ng olakan
2: o kam am nihimantad pwede ba gyan hilo pintangan daralan di minanangkos dirib kabago nga kapuruan ba gyan hirin sige dirib nulu
1: nagi kisapi pwede hinadi kayo ba no karabaw
2: Ramatya karabaw lang, manang karabaw nga. Eh, kususa na mamiyaran hitigayin ko, mandi tidat.
1: O na diya po dan ba't mamiyaran ngayon ba yun na ito?
2: Ano na po mamiyaran, sabi nga may wakon, di lang nga. So, hindi ulo, panantabahay dot, takanan.
1: Kitanam-tanam na digya nga, maat ka ang kotang, nagit ka ka, nuridi, sumaruwang. Iririn na kaya ba do?
2: Miririn na ba, asaraw ko din amo ako dia lingan din anang pulto na nang sulung matiri
1: bam sundan ko na sarukan kaya
2: kada ka ti pamisunod DJ
1: isarukan na misalman kan bari minagihom
2: Gana.
1: Ba, mina ka pa bado-bado?
2: No, baba.
1: Eh, ba sige ako madi bado-bado, aw nakapi mga ako ni bado-bado, dat har magihom, isalman kan kang kunagid di, managihom. Ha, kamala kapi ako tutun di salman kan diri bado-bado. Apa-apa gawan tang tama di salman kanam, aw kami tutun-tutun. Ay, isa pa kawago pamalahawan daman ko ramita kya. Hello, kapsenangan tutu, ang isa iti.
3: Masakan ng bayan dede.
1: Narangon it susuyan di badu-badu tino.
3: Aduk, narangon tama dure dede.
1: Si mina kaya og karabaw ka daw?
3: Tapos makan tayo rede dede.
1: Man tapat-tapat, naman tiri ito na nakasupan ko baka piya, di gulo pa.
3: Meri na masaritad mo lahing-lahing to. Kung kita makakagyan ito nga, it suwang-suwang na talo nila karabaw lang. Iri, may karabaw na kakitad eh.
1: Inuna po ba ngawin dupa-dupat? Ngabing kita ngawin, may galto nga manok, ya?
3: Ay, pag kita ngawin, may kita ka din. Ito nga manok, ito nga wagok.
1: Tungaw.
3: Ito nga tungaw, ito nga labi, pala taso.
1: Kaya taso ngawin.
3: Oo.
1: Adi, nukan na susuyan ba yun?
3: Alam na pag susuyan di kay Didi nga. Ako ni kay Talum, sige nga. Mga nga yung pagkarumarum, ako pagka.
1: Namrimi ka't ba daw wala yun na parang narurumoon?
3: Malad, ba't daw kita kapi sa lawat?
1: Agya.
3: Kapi sa lawat, kita na pala ako. Kapi ang nga yun, ang nga, kita niya kapi sa lawat.
1: Ba, may kapi ah.
3: Ipon daw ka pa sa lawatan, ipon daw to ni. Daka na pwede ka sa kasarahan niya, dede nga, pasalit, mag-inadap na dapin sulap. Ako ilan, hanggang taon ni, tanak-tanak ako pa na ka nag, na musim na pwede nga, musim di mga mot. Jadi, agumu, at ikusat ilan, hamagyan sulap ay dede nga, mga mo, ano pa nga gumawin, lumagyati ko sa may sulap ng may sungod mga kanda parayay.
1: Yeah, rinig
3: eh. Ang kunita pa ako, ay, may ako na pilag sulap na yun, napa. May ako pantahan dito ko sa kankom. Ay, kanita pa ako. Kalahay katipin sa yung kasisiyo ko, Pia. Ngayon ka na matiindara siya dito. Kita tulun dat dua na ni pun dat maginadap ni lagka pampanganam kumulaw ko mati kadita pa ako mundo malat padasid eh lindigyan ka sumbilingan niya la diyam ay pa mga pangindara siri kadit ginawa ko nga ako kung minaraboras ita pa ako na umasaraw ako na lady nga kabulun ako eh ako rumasi. Tatuwang nga mare, pukusang bilahan nga tatuwang nga. Patalunahan na din dama ay, baligyasa, lori. Ako ilan ako kaya, lasang kurasin na dudid. Insan pa pang umakawagot. Isang may pinso ko rin, walay na ayam. Isang disin ko dito, kung mali na yan, pagkala pa. Umasaraw ako nga, ako ikarasin ko, makiaan ako, ditikos. Manaw ako na diyan. Parikot ako hirin sulap na dede nga. So, kung talakay ako na dede na kumarasay pa itikos, hirin na pag ay sulap na dede nga, natutok naman, tandita pa ako na man pimpiga ay hirin. Pinto to kung minahanta na nakasip mo. Subasubasan ka. Ayun, kung nga lunda ay rin. Salakay ako na rin sulap po. At may ko nagdidi pilapas ay hirin paray at mahugalo ko dito kusto hingga ay diya kasip na hirin suwang at ako pa di gano ngayon ay kasip na hirin tanak wara nagdito siya nagkasip ko nga ilat kasip na ba si ilat pinalilag ka dalaki ni pandilam hirin na patahanan ko hirin may ko nagdidi pilapas ay let maguyong dito kusam marasay, pwede ba? Minindakal na gidiri sa ribagtap. Hingga, di ko sulong ikasipilita na. Apanda, iti gusto. Sumimbulo maturid, tumuhon, tumato. parang nadiyot sa minano na kasulong lihirin isa kay parayam sumitara sa ikaw ako sumalaka yung manta dirita na ako ang di malawa yan nila to inga di kasulong nila kasip nila pinapintahan di apa ang gwa di malawa yan nila kangkod kasara ako dito kung ako gahirita na di di nga ayaw ko pinkawaray hiri nga harai pa rin dat naman dita pa ako papaya dita dat pinangantab dat tab nunuri am ay hindi nakakawayaan dito ko siri do ako kasulong na kasip kang ko am utos ako dito sa di kasip am katupay ko nagiit inang kikip am ay ko tanay pampad di pa rin pa rin ipin talong di wadi nga kasala ko yung pakakopi tindat hiri ko pira yung wawayaan nam na
1: ano ko rin ito po napupusan na susuyan no napotot na kinawi credit napin ko na pang amundar ang takapad taruhay kaya anaro tamal kaya kasarahan no adiam iti sinding katilambus perangan kadi kayo di pinikaw sinding dito sungai mantan di Tommy Jadi kando lay jodoto sabab FM senang kapiah.

Ito pa rin kami na jam ka pada talo na pada misa. Minit da tatuang. Iti ta jam kedua talo jam. Iti lembus kesalimbahan para sa dusun. Kakalakom yang pada ga di JOP. Amo kumadi kayo. Ito rahiyan dat papay lang ilang dat kasarahan. Ito ngamis. Ito kayo pait. Ito kayo kendarasi. Milakam na lipaon. Dahil tidak konti tatuang na bayanak ya. Damadamat ko dumang anda, dadig kayo di pamalahawan, umpalay ko da papalambo si Tita Pasan Pinahata di Abdul Malik Tahir dahil tiid panguminan da Facebook di Tita, kahit WhatsApp. Mapagulo pa di mamasa na ko, kapsinangan tatuang, taraw kaisa, kumadiya DJ ka daw, pasigaw. Am nagid kumatin sa naitang balot ko sa Babi FM, amid group, yung balutan di kalihis, nga siyaw to ako ya kayo nga wid sana nang right to tong bay na kya aretan ko na pet nang arango ko di binangong kap daga pasan di tadaw ka na mam tadaw minggu dit nakatalib mingal di tempulan na yagang ni Petros Rasugod tapi na isin san gimir manta jihor siyaw dit wakon nung hara nung taliban na ako nang right to tong bay na nga kada ko kaos pangkurangahan ko kasari kayo ti sudawil ko tara at kadaw. Asay ba kamayan ditinga mangan kodok panaka kupi-kupi mga rohang diala DJ Bimbalata kaya DJ kadaw tepat kinanga diyo sedawil di Abdul Malik ya asama kidad pasuan bawang liwago ed piwalitan kampung Marakaw om kampung Lingko daw Ranaw minsadu pagaya nakwago may tampunan pasu bawang tandulo mayang balut sumandak mengin sinindang timpak watu bawang tendulo kya mba diala tapi ini kawirin na sedawil mantani Abdul Malik Tahir alasan dat nalihis ko karangaw tuyaku hit pinapalambus nga nalihis tamat karangaw labi-labi si Rana Rait at watas ranaw gitu nang tadan ko nga pinggur bangapun si kau kumari Abdul Malik Tahir to aw na hababasan na pahatad na sudawil kaya harang nagipasan manta di Johnny Opin kapisanangan tatuang di GOP manta dahay tambalot dahay tasuaw taririma kadaw makiunit sinding dihan justly kanawahan ni Imbulay na dah kadaw man ko parangahay kang balutan iti Saba VFM Megal diagang kayo madang di Misator Majakong Majuna Lonely Ingang Sintom Mami Jalina Kubit ilay pinatao Nagi Marius Marudin ni Abdul Malik Luguan Manundawil sa Babi FM e Jos Gimbo ni Tampulan ni Thomas Sam Nagi Bagang Sagi Rosugo di Miliagom Lucy Dayaw Helen Yong Julita Judith Yobog Manta da Bantay am nagitin sa netang balut sa Babi FM it kingaran mantada e gisom.z kadaw alansan perangaw kau iti radio sa Babi FM malihis kau dati sinding poni yang di DJ OP tuang debay na kadaw katuluan DJ tabi pibabasan mantada hai mikaruhang Johnny Opin 2 di Lirne Irina John ya tapi nikau harap pipiran na minit good pahingan na degayod pamalahawan nga ay sa mamalahaw kaya nangawian nga wig credit. Apeng kura pa nga may dataw kagara batimpo kya makinangawad ako sinding dat katilambus tatuang rabay na kya ito na pa nga sinding man tadi Matthew Iki ito retan dat kapi

tahu. So ito rahin, no? Norway am Austria pono. Ang kuliman dungo pram balo nga tahun, ahili anduli ra Piala Dunia. Haiti ondo kainsa no ahili, tahun 1974, nambayara Republic Democratic Congo. Ang kuliman limo nga pram duo nga tahun, anduli ahili ra Piala Dunia. Irak pamahunan ondo sino pantatanguhan, sino raray no tu, anduli ahili.

0: Noikot Vinasi.
1: Noikot Vinasi.
2: Kada ako susa, kada opusok pamusaban, nga ponsiko ginavo miyang paidagay tomoy mo. Iko sa imbaan, boss kadazan, noikot Vinasi, osuwaw tomoy mo.

0: Nasi
1: asua utamaimo. Oh, kay ko pali gadi ngosa no fago po hono. Pagiduray no. Ah. Itina kanangan ko nung akan nga naibat pinoto. Basi patuki bari di ko sa iman mo sa razan. Itina kanangan ko.

0: Hi, it's Zoe Francis Landon. Pakinongaw na, doi kasimban, boss kadasan, noi kot vinasi, katahwa dan.
1: Katahwa dan, tuminanak lahan, kumadit pad sa kazanta babo. Nakano ko, minungumohig kiniapon, suway tuhun. Bah, tinungo pahit hazo ditin?

Nah, nongol na dia zupani. Onu padivago indadon, ponupu na dahozou dai bos kadazan. Bos na tokou, bos kabang tinau tokou. Moida o opunso i timpu mikot.

0: Muntad ko na ba't eh?
1: Amin pangusapan.
0: Di sa'yo sumakit.
1: Okon ko sumakit.
0: Ay, nung okon ko sumakit, mong ulit. Amin pangusapan.
1: Ay, so panahuwad na sa'yo.
0: Manuwad sa'yo? Iba to, ito pinay na makinuwad na
1: sa'yo? Ay, so?
0: Di, naku, ito manahuwad na
1: sa'yo. Manahuwad na sa'yo. Di, okon komandan, iba. Pada ko pinay sa'yo na makinuwad na sa'yo. Asi, tungon to ko, amin pangusapan na magunap na sa'yo.
0: Ako tayo ko siya sa'yo yan, iba, pag nakanuwad na magunap na sa'yo. Paso sa'yo, no?
1: Kung subay yung maguna na sa, may gana kinapaganakan na kao eh. Sa takaw sa mga gizan naman tanpun, magigizan, patut naman ka na.
0: Patapot nagi.
2: Sa guna na kita daw, panahon na mantok yung maguna na sa. Sa titik sa ano, kapanang pasiko, na pinobo na tuhon, di mga maguna na sa.

0: スは合うと思います。
1: トミホームス先輩 DJ で
2: ドッチサバ BFM
3: コソヒンバーンボスカタザン
1: ノイコーキナシ
4: Dabai no jam ko nam dong subab de ne ko ngabi kapi fosian dong subab kapi fosian bagu da kati ambusan dia zu tumanut makin ngau ko sahimban bos kada sando tadau bai no diti tadau ko duvo ko duvo dem tahu buhan ko onam duvo ngai bu duvo ngapa dem onam ansan penton da no okinavo penton da no koinan inano tumagu vang do isop bagu tadau di pinatak mantad dem minamangun Amazon, kata boy tumaguvang, ano na po panginaman, ano na po iabazan, asusa, teka asanang kamay din. Ngayon ko po, katahonan ako, kumadami na mangon, minanak, tako na kasibatan din, na ikat pinasa iti tabinay. Kakal tako po, miyampay na paganakan, miyampay na kukwa maon, miyampay na tambahod, ano na po, na tanaw bahay na iti. So, sabab na, na kuwato, tamay matakumun ako tahon, kumado, minamangon. Kasayman bos kadazan, miyampay ko na gaiso Dennis Primus gisam jam ko si zam dong subab tanaw ko duwa diti. Miyampay kansanan ko na tamay mo kiba timpu dia zu, papobi na timpu makinangaw diti kasayman toko iiso na dahit pamakunan. Dani tapinay ko ngabi may daaw ambanan pagkuhi da oikot jam ko nam tong panminit dong subab diti. Hisan ko siya zu miyampay do, nuzunan hozo kadazan. Tantu kiba mai tepinai na makiuni hozo di akon ko hozo da bos kadazan siaw no tu iti na pa kasahimban da ko ditinga kasahimban bos kadazan tantu poponi da hozo na pa da kadazan dali tepinai ko kapaguhu hozo mantadi Roger Leong kano rock and roll sutanan hangad kudiaw di Angela Fredolin na nga zao papaguhu bo do hozo diti mumahiyo diaw Felix Don.

Black ko naman yung jam ko nung mapunong mapat minit na gimodo do nga suvabid pagunta ko. Kapi po siya nga suvab. O, bina ko sa ulit katatanod. Magkinango ko sa himbahan, boss. Kadasan do nga suvab tadaw bahay no. Tadaw ko nubo. Kadubo ko nung taho. Takaw na di do. Tadaw na itswang buhan ko anam liti. Taon na uvang ay buod mo. Pagdumo anam. Kumasan, pintangan taon. Takaw na di taon liti. O, sikap tamad kani tapinay. O sikap din po tumahib. Aduk na ko vian na taon. Kayin po po saan taon. Duwang ay buwan mong panamonam. Buhan mikot, buhan ko tu. Manginot na tumahib. Pahin ko po, tapinay ko nga vi. Ko zufa na timpo diti. Tanto na ano i ondaman to ko nga. Pipos yan, na itisam diso. Kapataon daan na kaposisyon to ko itimpo mikot. Ako na po ako na itpamagunan iti nga pamagunan sampaping. Nandito na ko nga vi paghuy na ongo abalit pagunda jam ko onom tahong opan minit. Piyavanan mimbul sa savan sa pamagunan FIFA duwang ibu duwang punam onom mazuazu sa hinay na punam tahu tadaw na di gisam tadaw bay no ko duwang punam tahu buhan iti ko onom. Yang paino na timpunan na kay magkondi ko po na miso buhan ko onom taon iti i nakaanjul sa hinay taong po na msizam tadaw gisam ko po na msizam buhan ko tumikot. Tanto kibara ti di aw na ko nasusuaban ganiya na mintong di kanangan daw pihi teko tinimungan mimbul di kanangan daw bah kada ano po do. Ano ohiban nga vi ano ikiguna atung kasip may da kozuwa da timpo tengko po tinay ko nga vi tung kasip ka di Elis Dison so tanan agaan ka di popo na kinot ko sa di Felix Agus Pahay suok masando.

0: Piala Dunia FIFA 2026.
1: Bontugan sa sabaan binaw duvo ng gudukong podam duvo Argentina. Tumanod montok papatinday kantazan om humantay kay intutunan bontugan montok umay ngapat. Namotino, Mexico na pangapagun kumaiso dahil susuzan inadadi mo ng puan sa Savan Vinon FIFA do imtahu mega di taon sa ibu siya mga tustu ngapod sa ibu siya mga tustu avahu ngapodam onom duwa ngay bu, duwa ngapodam onom.
0: Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.
2: Microsleep toy kohotoy toduk nopo na katan so hinaydo iso sikon kisam tohunga po sikon om aukanu oto sosonguhun do manaditi kisam au kopyuman nung kotaguvangko do kozuzuvo diti hohobino songyan papapanaw kulita toy monoy na pansakazan tangavagat sikapo no papapanaw onu itapatut montok mongidu topyumanan potiodopon tu Microsleep toy kahotoy taduok kapamujul kiniapon takaw om kiniapon subay tuhun
3: iyan na tamnay kong abi tamay mo antakan dahil kaposizan takaw obin ako zoy tiyo dapon masap panaw kulita om ingangatan kiyo tamnay masik damundong da taluay popo dap taluay bo tumibusay kusayman bos kadazan dito.

0: Dabay na kinangod yung ti abal. Mantad sa Bavli FM, pamuson ko iso, Dennis Primus. Kapag una pang ato na abal. Uvang nabawan, dabay na kiva na di hongkod pangan ko onam takavaso sandi. Suon na mangingindap po tanom mamagunoh teknologi digital. Abal pimpono. Uvang nabawan, dabay na kiva na di iiso na hinominon hongkod pangan ko onam takavaso sandi. Nabos di po Paliman Pansiangan, Dato Ate Joseph Kurup, mazahazaganid Facebook, katundan balajalan tomoy mo adadi ipaguhonan di sido. Hinominon hongkod pangan ko onam takavas diho, nagganap yang pay magisusufay ko matan pain bida, montok susumikul om manginya. Pinatimpun kapamalanan palan katundan diho, yang pay pionitan talunalun tagazo ihobibinasi, gisom do id pagalungan Pansiangan om gisom kuma id pivohitan Kalimantan Indonesia. Voko nino na po nga kampay katundan himong padam himo hinominon kapibasan teko telekomunikasi iso pangungwa man kupi id sapulot kauhanan kagaganapan ekonomi om katundan balajalan. Tu sikul kavavago na todo om masoto don id kinesyonon Paliman Pansiangan. Tahu man tadi na po nga napongono ino na po nga SMK Trusmadi, SK Inandung, om SK Simbuan. Namot inohu na po nga kakaldeit kapanadan. Ino na po nga SK Rancangan Beliatiulon, SK Ambual, SMK Dalit om Tatamba, SK Pansiangan. Suon mangingida po tanom do mamagunoh teknologi digital om kapabalan sosial. Hang diho muntok papayang kawas po gizan pamuta naman miyampay papayang kawas ponogi ko pabuhizan asil agro kinezonon. Nabos ni Montili katundan kabuhakan kabu on spot om economy creative datu Nizam Abubakar Titingan. Kabu on technology day timpu revolusi industri himotitik ISO. Magukab ko sivatan kuma manonay na pamuta naman muntok papayang tutun asil tanom hobi kivaza om kotongkop. Miyampay kiva impon kapabalan sosial om i-dagang diho nagi kapapadadi mamumutanom sa bagi magagangat digital ipopobohi asil pamutanaman. Pinabos ni Sulayti di kapas pinapoy magon opod lot husap pobohizan taman kekal pengeluaran makanan TKPM idbatu opodam tahu lahan apas tawaw. Ino na po nga vokon pingisaman at palintan montok po pahing kawas kauhanan kapabahizan kuma mangingin na po pamunta naman suvay kamangwang kabalay kapanikidan asil tanom. Doit ahal suvay mangunsubi datu Nizam kuma tinimungan kamuhakan montok mamung doit kaganaan pamunta naman kamavago. Kaganaan ako may na po nga mubu mipahud miyampay teknologi inovasi om kabahan digital. Kokomoy taman kekal pengeluaran makanan TKPM Tawau na bos di sino kikosifatan no dumaditi koton agro kotambuhuzan ikanu mamagazat mamimiyombo mantad suang om habus pogun. Kapanakin no nagatang tatamba kumapamunan pumunta naman om kotambuhuzan id uvang no komoy. Kiguna po tiyamuson na papavakas institute balajaran ugama sa bagi tingo hig tagazo na manuidong kapakasan om kogiginovo sinakagon tamuhok. Na boss di Montili katundan kumuhakan kabu on spot om economy creative na Nizam Abubakar Titingan hang diho oponsol tu hongkod panginabasan ugama miagado madrasa om tafis papapanaw tanggungan tagazo na manantuduk tanak ngavi. Kampay umivad mantad kalatan sosyal ahong dayt kalatan om nagikapagatan i ISO ko nalan. Pinabos si Sinayti di kapas tumininda po ababazan katam Al-Quran nufongopon sa sumikul madrasa Aziat Kampung Titingan Laut i Tawaw. Isinoponogi adun apas. Koko may madrasa na kumoy na bos i Datunizam kiva ko pakionuan do papayin kapas ning kakoton o manging gazo kauhanan na kumoy i nagunoh na sa hinayd nuwang panamhimotown. Papompos ino na susumikuli mo gumu na tikintown. Dahil timpo diho unsumo na tinatapa na papatod tanak ngawi na tumanod balajalan. Montok pa paimbuhay sinakagon kitayhan, avasi kogiginavo om nagikano dumadibu antuhon magigison dahil timpo mikot. Abaliti sumahimbo mantad Saba VFM, kosahimban, Boss Kadazan.
1: Kakal ko po, makinangaw abal itpogun.
0: Atus duvongo pod hamin rumah mesra Sabah Maju Jaya SMJ 2.ISO pinata kuma di monoimo i kasudong id kinesenon dun kukusan. Nabos di panakaday montili konduan kahidasan o makapagkangan tuhun daturina Jainal mantad podo pinaintutun ababazan diho di tahutaw nakatahib au po insan o bogizan dino do au nakapanak hamin kuma di minangapalay i kasudong. Ansan Zosido, miyampay kiva hamin na kumoy, kapanakino na konsikan om kofosian kumadiho. Pinabos iti di daturina Zosido Panogi adun kukusan di kapas pinapata kunsi hamin mesra SMJ id lahan vegetable om lahan sinon tawaw. Namot diho songhun na nanay mo Chin Sukchan inatubungan na pinapahombus kapanong katahuanan sangyan na dadi katapatan na kiva tisanan sandi. Tina asonguhunan kuma duwat tuhun tanak minobos aplikisin hamin ipinabuzo di bahubuhan nakatahib do no kunano om opongoh monodo do au no ahaid. Songhun konduan kinesenon ginakom miampay sa ginumu vaig om loan kikotumazan ketum ginamu maza ops tapis ipinapanaw id putatan di kawawago. Kapumalisan diho pinapanaw da isot tinimungan pulis mantad bogisan panaisukan kalatan nakotik pinampang maza panugkuan kumaid isa hamin id kampung ulu seberang putatan di jam koiso dongadaw tadaw kohimo nakatahib. Nabos di mohingon pulis uvang pinampang Superintendent Sammy Newton asil pinanugkuan noihan songhun konduan kiumul 40 tahu taon do tinan namot tahungopod butul plastik kiswang vaig matantaman ketum miampay sang kalung plastik tepuak kiswang loan kikotumazan ketum ginamu gatang toin sanan ginamu sa ginamu sisam ngatus tung padam himalingit kinodong nagina pulis o pipi akumatan kikotumazan gunon montok menodo vaig ketum kanta kanino sa isukon in sibo section tahungopod bingkung tahu akta vavanit o padam sisam himo o padam duvo. Napihi o University Malaysia Sabah UMS sa bahagi Bontugan ta insanan pihavanan Sport Institusi Panginabasan Takabas Sabah SUIPTS 2026 sa ngayon ako timong 2026 Middle Amas o panam Tahupiok o Mihimaluzang. Nabos di kumanduwa manunu at bogisan pamalanan paintanto kamantilian balajalan Takabas KPT Dr. Hanafia Ayub impon diho akon ko sa baba hivang pibayan miaw middle tekovava nga kitongungan sa bagi impon kopoli kopisan day tatanga mangingin na bos mantad magisusvay ning kakoton. Kadisido, ababasan miaga diho opon solid koponuidangan kogiginovo tavasi katuhidan, sunduvan, santinimungan om kabakasan sandi do susumikul panginabasan takavas. Mantadio sa viyabin vong punam tahu IPT iminamong dahil piyavanan ako mo'y unsubon papadadi na nga ngazan SUIPTS sa bagi kosivatan na tumihamus manong kiyahi id na sa tanaw bikinavas doid kaganaan balajalan tay kospot. Pinabos is dahiti di ontok panuntuzan kapanutuban piyavanan SUIPTS id kota Kinabalu. Doid piyavanan ako mo'y University Technology Maralan Sabah na kolimbaw kaduvo namot limbaw ko tahu UMS Campus sa pamagunan Labuan UMSKL. Ning kokoton Kosovo Tavan Kopisan Meteorology Malaysia Met Malaysia pinapahabus kapasavan ibut meninggod gisam na jam ko himo di minsodap ko niyab tumanod kaintangan di laman sa sawang Met Malaysia Kosovo diho papagampit Kuala Penyu Bofet Nabawan Papar, Putatan, Pinampang, Kota Kinabalu, Tuaran, Kota Bulud, Telupid. Namat niyo pinapayo nagi Met Malaysia na pangihan montok kapaguhungungan. Kozovo taban papakito na tongus tahogod. Pisoso mo antakanid ko tanabon Sabah Kampay tanak pisampuvan Labuan gisom tadaw ko tahu kodvong panam apat buhan ko onam niti. Kozovo niyo kikosivatan kapanodo tongus imogovit ibut maninggod miyampay asam tasapaw ang tangus tahogod dahil timpu hobi hinaid it kinesanon ko gompit. Pasawon o tun ginumuan na tamay mamintong na hazagan ko pisan Met Malaysia om aplikasi may cuaca montok mangiho kapayhan kababago om otapot.

Tapinay ko nga Vicky Variety, tahu kapayhan suang hamin, inatay maragay. Kapayhan suang hamin kapagu na po nga nambit mantadi Margaret Fabian na mantadi kampung Nambazan, Pinampang. Papayho dom ni dupagu ni Avitus Fabian di jam ko tahu padam sizam minit misadap di kanyab tadaw ko iso. Kodvong padam duvo vuhan diti ka onom na dahil idhamin pungusapan KPJ Kota Kinabalu. Mantad no da koyadan iti manudi da papayho paganakan baki om Joachim Dompok paganakan matalang batani red na muna po da paingizon om Suntab Tapinay Walis om kinovangan ngabi da isadu teko itsamok tuwa po dinayhan sangyan nasokon at inandi itong atiagak Avitus Fabian tu mandad po da kay katahan niho Suntab Pinayho suguto kuvago. Kapayhan suang amin kapago na paliti nga namit agay mantadi Margaret Fabian na mantadi kampung Nambazan, Pinampang. Papayhodom ni dupagun i Avitus Fabian di jam ko tahu o padam sizam minit min sasadap di konyab tadaw ko iso konvong padam duvo buhan niti koonom na dahil idamin pungusapan KPJ Kota Kinabalu. Mantado na kaya daniti manuli na papayho paganakan baki om Joachim Dompok om paganakan matalang batani na inamuno po na paingizon om Suntab Tapinay Walis kinovangan naging abi na isadu teko isamok ako paninayhan sangyana sakon at inandi itong atiagak Avitus Fabian tu mandad po na koykatan diho Suntab Pinayho. Kapayhan suang hamin kumaduvoh na po diti nga namidagay mantadi Eliza Gerald Bontolu Joyun na mantadi kampung Kopozon Papar. Papayhodam ni dupago ni Peter Sigismond Jimis di jam kotahu duvang padam isa minit min sadap di kanyab tadaw ka iso kodvang padam duvo vuhan niti kaonom na dahil hamin pungusapan Queen Elizabeth Duvo Kota Kinabalu. Mantad no do ko iadaniti manu papayho paganakan majunggal id Pinampang Bontolu Joyun id Pinampang paganakan Cuan id Pinampang nagi om Suntab Tapinay Walis kinovangan nagi ngabi di sadu teko id samok au padinayhan sangyan osakon at inandi tong atiagak Peter Sigismond Jimis tu mandad po do ko ikatan diho Suntab Pinayho. Suguta ko vago. Kapayhan suang amin kumaduvo na paniti nga namit mantadi Eliza Gerald Bontolu Joyun na mantadi kampung Kopozon Papar. Papayho na minidupagun i Peter Sigismond Jimis di jam kotahu duvang padamiso minit minsadap di tadaw konyab. Tadaw ko iso kodvang padam duvo vuhan niti na dahil idhamin pungusapan Queen Elizabeth Duvo Kota Kinabalu. Mantan no kaya daniti manu papayho paganakan majunggal Bontolu Joyun paganakan Cuan Saviavi id Pinampang om Suntab Tapinay Walis om kinovangan naging avi na itsadu teko itsamok apa dinehan sangyana sokon at inandi tong atiagak Peter Sigismond Jimis tu mandan po dokoy katan diho Suntab Pinayho. Iti kapayhan suang amin da kumataho tauvi na politi nga namidagay mantadi Keke Albote Sipaji na mantadid kampung Marahang Gana Papar. Papayho da minidupagun i Joseph Amin di jam kaiso himongopod minit min sasadap di tadaw konyab tadaw kaiso konvong blam nuvo buhan iti kaonom na daya it kampung Marahang Gana Papar. Mantano na kaya daniti manuli na papayho sinakagon amin limbawan din na muna po na paingizon om Suntab Tapinay kinovangan om Walis naging abi din sadu teko isamok. Tuwasokon natinan dito nga tiagak Joseph Amin na tadaw suvab tadaw kotahu konvong punam apat vuhan diti koonom id kamangan kointidan kampung Marahang Gana Papar do tahib tanga daw. Ang bayan na nititinan itong tiagak Joseph Amin
id hinaminan id kampung Kogopon Papar. May natahinasan subuta ko bago. Kapayhan so ang amin tauvi na paniti nga nabitagay manta di Albert Sipaji no manta di kampung Gana, kampung Marahang Gana Papar. Papayhan namin ni Dupogo ni Joseph Amin di jam ko iso himongopon minit minsunop di kanyab tanaw ko iso konfong pulam nubabuhan niti ko onom no daya it kampung Marahang Gana Papar. Mantano na kaya na niti manuli na papayho sinakagon amin limbawan na inamuno po na pahingizon om sontab tabpinay kinovangan om walis naging abi na sadu teko insamok. Tuwas ako natinan di tongatiyagak Joseph Amin na tanaw suvab tanaw kotahu kodubang punamapat buhan niti ko onom in kamangan kointinan kampung Marahang Gana Papar na tahim tanga daw. Marabay na niti tinan di tongatiyagak Joseph Amin Novit Daid Hamin id kampung Kogopon Papar. Ingkakanay ti tahu kopayhan no suang hamin.

Tapi naik ko ngavid pasan ko iadan manta the guided ko sa himbahan bos kadasan montok paganakan di nakotaguvang do timpu ko iadan diti siyo no manta the guide.

0: नगुङ्गा न नुवान्सन तनि मजिगो हन्सानहिस गिनाबो तपाईलाई
1: अदै इ कदन बागु
2: हा पागानु न ह्युरिक्स सिरप उबात बातुक गामा दान मधु प्लस
1: अलुओ ततहानन ओम औ अवासि तपि मनन
2: कावासा नगि मगानु ह्युरिक्स गामा तुबात इनुमन इति नदो मन्तात गामात ओम मधु प्लस मनकादाय मंगिंगान इ कदन ओम अलुओ तंतलोगुकान
1: Wah, awasi tepi menan. Kemasano, satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
2: Paganuno, Hurix Gamat in store ngabi, farmasi, om kadait ubat. Iklan ini diluluskan oleh lembaga iklan ubat. Hurix.
0: Muntah ko pahayang desu demaino, jam ko tu opodam duvo minit, dongos wabit pungunta ko. Tadaw maino, hisan ku zezu miampai no hozo ngabi na kadazan. Gisam do jam ko sizam dong sumabiti ina mo do jam ko tu tong pod minit at yung musan na makinungaw do hozo do kadazan magya nagi kapayhan ngabi kagumpit do itiya nangazan mimbul tapi na ikaw namot ino itiya kapayhan kahumbus ko do tadaw bay no namunihan kipa pamalanan ni Yesus na tumanud ti ko kovazo na ko suvano tavan. Tadaw may na ko duvo padam tahu, tadaw ko duvo umasam na itpipyo kinesanan panong dong o suvab. Misasadap ngayon ka nagi, siba na tinggod. Itpipyo kinesanan amino id panong sokid. Dong o sadap ngayon ka nagi, tinggod, miyampay na umasam na itpipyo kinesanan. Niyampay do kinabas teko gantab hinasu kasibo do dumang pinam tahu darja Celsius takabas tahu pinam apat darja Celsius kapivos siyan nung suva minsan po tapi na yung abi magkikinalo dito ngawhi kaso da it kasahimban do ko boss kadazan niti mika na kaso da it TikTok na babay no apulakis ngabi do ano iti mamason na kapivos yan ng suvab niyang paiginu mo na masamintong sisam ngopod tuhun masa na Facebook kiba taong panam nuvo kapivos yan kukumade niya zu na in WhatsApp Reddyville Jose Potilu i Marius Morudim Lucia Tati Minia Gansing Florence Boyjol Richard Binginos Florita Kinajil Charles Loginon nagi katawadan na sa kadung niya Helen Yong yung pay na pason copy was yan na noong suvab tapin na ikaw kiba songuhon makikinaw to ko na ito kasay man to ko diti na ohi kasa na manak pason makiuni teka ma makiuni na hozo na itimpo na abawazan makiuni hozo tigag po na ay no na di dahil sa ibaw na pamagunan niti dahil pasan ko yada no minkano ko po si Zon to pinay ngapain ko po kano no magi-abi-abi na tisam-tisa kamazan magisa sa mayang kamay di kamay mo na kiba kapakasan tumaguvang na ano na po ko zuvo na ko po si Zon na ko niti kami na kasa iti kohinasan tumiyan mo sa'yo kasay man, boss kadazan, kinuha ko hozo di Cyril Moses Matinggal, Katawadan Tambahut.

Ora sa uni, January si Paji i-oy tanda ko tumbazay, no? Tabi na ko, hozo ka babago di si, no? Subay ko i-hozo di i-oy tan iziaw bungaid ko posizan ko. O sindakon ko bago timpu no datanaw bahay, no? Miyampay di Rita Mojilis hunggui, no? Pinanaw ko.

Sabihin ko kami na bayo jam ko to tahong ako na bisa minute doon ko sa babit pagunta ko Baba, bantugan sa saban sa pamagunan doon ngay bu doon ko na onom FIFA pinapayo do Baba do ibantugan do pihabanan mimbul sa saban sa pamagunan doon ngay bu doon ko na onom diti kapag govit mahik Baba usin mitunoy sa ginumu himongopod lizong usin malikan Numpohonon dahit usin Malaysia, duwangatus tu lizong. Tumanud gontob piyahanan tukwan do babay no. Tutulus kapapakito do kinoing kabason nung piyagahon itimpu nakatahib. Ginumu baba sa ngovian na pangano kain sabat kumada usin malikan bahungatus si zamopunam onam lizong. Kamuzon, toho titik tu duwo billion usin Malaysia. Nakuposwat do kinoing kabason hobi himongopod piatus nung pibagahon itimpu Qatar nubang ibu nubang pedam nubang. Iho no baba ipisoso mo do otay mo do bentugan do itsasaban sang pamagunan mimbul FIFA 2026 tapi nai. Tumiyambos dahit kasahimbaan diti Bos Kadasan tapi nai. Miampay hasaw di Matilda Mojiun Agung-Agung Kuyuyu. Sutanan hasaw di Hanale Anavaw Swimin Tangkahamay. Kinawa to ko.

0: Mat tubat inumon iti nodo mantad gamat o Madu Plus. Manakaday mongingan iko don om oluo tontologukan.
1: Wah, wow, awas sitopyo manan. Kamasado, satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
0: Paganuno, Hurix Gamat in store ngabi, pamasi om karay tubat. Iklan ini diluluskan oleh lembaga iklan ubat. Hurix.
2: Piala Dunia FIFA 2026.
3: Bentukan sesabahan binaun duvo ngay mudufong padam duvo, Argentina. Tumanud montok kapatinday kantazan om humantay kaintutunan bentukan montok umay ngapak. Namutino, Mexico na pangapagun kumaiso dahi susuzan ina dadi monumpuan sesabahan binaun FIFA do intahu mega di taun 1902 ngapod 1906 ngapadam onom om duvo ngay bu duvo ngapadam onom.
2: Piala Dunia FIFA 2026. Satu jiwa, sejuta sorakan.
4: Sebenarnya kau ngabi tadau di baino, tadau kau duvo kau duvo ngapa dem tahu buhan di tiko enam om nepongoh noh pinihabanan do Argentina om Austria di jam koisok min susuvab di baino. Ingko noh nakita dia zo. Do itinimungan J. Om tinimungan sumusut France om Iraq di jam ko himo min susubab di bayno. Diam pay do Iraq. Om jam ko bahu do babayno di ti Norway om Senegal. Itinimungan L. Om tawin na po da jam ka apatong pod minit tadaw bay no da minsaso da tinimungan G itpiatan da Jordan om nagi Algeria sabya bi piyabanan iti o kito di azu masa da id RTM click da id spot TV RTM TV OK. Jadi om asinanod nadi asinanod nadi da mintong na mimbul tapi kung ngabi sa sangyan na po kumanehan na au nakatanod na minintong dia susubab po di bay na kapasa na mintong mahik na mazaid RTM click naikot binasi kaniya. Kinawat ako sa di Roddy James Pisol. Montok di anangan ho zaw diti Hansan o his ginabo. Bah, tanud pagi na humo zaw. Ioy tando pason kudia.

Dimpoto opod ngaybuhang sangadaw moy ohinas om ohikang tamoy mo. Opod ngaybuhang sangadaw miyaganogi, miyampay, humozog sa hinayt sizam ngopod minit. Mimbosikol sa hinayt tu ngopod minit. Mamanaw kisinodo onom gisom vahu kilometer. Mimbul sa hinayt sizam ngopod minit. Mamanaw opod ngaybuhang kapanakadaynogi mangingkuang tahungatus gisom tahungatus himongopod kalori.

Pagui da patimusan ku miampai do hozos musut iti tapnai ku ngawi ke piwasian ku ma di Freda deho id KL babai no maso makinango masa ada TikTok pasai banta ko iti Lucy John ngain kanagi awai zubani Shane Jasper maso bakalajak ngau tamai mo kasibat na makinango kasai ban bos kadazan. Tapi naik ko ngabi mamumutung da gatah tadaw baino iti kapayhan ko kumay da hogo da gatah kapabago. Pada problem tahu buhan iti kaonom id nombo da puhut gatah na panga opod linggit apodam tahu sin sa kilogram. Gatah kapingan au na ub grade kaiso himo linggit apodam duvo sin sa kilogram. Gatah kapingan au na ub grade kaduvo apat linggit tahu apodam iso sin sa kilogram. Montok gata kantalan grade kaiso na panga 4 linggit bahu nga podam bahu sin sa kilogram. Gata kantalan grade kaduvo 4 linggit 2 nga pod 2 sin sa kilogram. 4 linggit 2 sin sa kilogram. Tauvi na po nga gata si kalap sa linggit apodam si zamsin sa kilogram. Sa linggit apodam si zamsin sa kilogram. Pamitino ho go do gata do tadaw baino. Tadaw ko duvo, ko duvo tahu buhan niti ko onom i natay mo dagay mantad pomonan gata sabah hansan kapayhan niti kapanakaday habina ko sa damang mumutong gata na katay mo kapayhan kapabago kakamoy niti hogo do gata bah tapi na yung ngabi kino na dito ko iti hozo. Sumusut di timan tadi Roger Alum insan tadaw kiva penimbah nu susutanon aisoh pakazan ku di Rose Diswil seman bos kadazan naikot binasi aswau temaimo.